yami don ha juude am do aranol yamol majum ni e debbo on be habbini mo tegal ndendenta baawo habbode tegal be tawi o iktashafni gorko man nyawdo do iktashafni gorko man nyawdo be viata gorko heba wada dabare no nyawndira ko malli bangal walata gorko vika im kaka walata ko hosan debbo mun tan usen man fuddirde labe julbe en hule Allah en hule Allah senido hakita Allah ngam nyawdo dum illa on ko hadan no tegal de Allah fondi mon famni mo diga on nasotira on hebi on andi nyawdon to nyawdo ngu nyawnde tenguma ha tegal ka wajibinta mo hosa kam dole se o nyawnda ngam ko on don no te yon non der tegal fu nyaw fere don to vangi debbo suftinte to debbo yidi supporta nyaw man jodan debbo jodan to wawata nyaw may bo tegal may be taangal masako on te ay habbo don on habbini o tawi be nyaw o vi o wartata a vi samse a hosa debbo ma wala hakki hosugo debbo ma o marta hakki ha dina hutugo debbo mako amma ko mi do wasa derdirawo do o badita alkali o yecca dum ndanda ko do sala o famtina dum bo labdum da yake gorko alkali yona gorko mai famtotira be gorko mai noy nyaw mako do vai o nyawndan nyaw mako do timmina ho ita debbo mako na ko malli o nyawndata do bo alkali heftan kiita gorko do e nonnon yamol didabol bo debbo hosudo jawdi gorko mudun baawo gorko man gorko anda o hosi jawdi mun ko malli bo o hosi telephone mun o vi o hoy telephone mun wala do yoniri ko do hosa hunde mun anda wala do dum daginan mona dagintamu to ni ado hosa je hunde on haaje bakin wakkati el haaje man tan na a hosa a wada bazirma a wada israfu do man dagante en larino sahabojo hinda gori ko Abu Sufyan latino vurtinta ko sefene ko heata be o yecci annabi sallallahu alaihi wasallam daganan mo hosan jawdi mun do andana ngam ha do asrafna do bikkoy mako do o hena hore mako be bikkoy mako annabi sallallahu alaihi wasallam vi mo hosan jawdi gorko man dagante a hosa amana a hosa telephone a wala yewtugo a hosa do andi bo imkaniya mako nastir ko nastinta jawdi mako famardi a hosa telephone a do jodi wonna credit de veti fu boro bor didi bor tati se bakin se de se fene mon daganta ma non kam amma no dagante do balle didi balle tati bana modi bu vine en masalan taw yonan baba taw ko taw yonan dare taw min bobi wala telephone do do o anda bo ando ado sonotra belle nyol ma on be nyido amma na a hosa a dinga yewtu go maido ka daganta ma masakoto ayo yota sapirabe ma masakoto ayota be worbe hobe fere foti a viedo dum bibbe bappa ma dum bibbe kawuma himbe on be dagante maada no to tegal maada do wala daganta ma a hosa do kam naam e o bo yami hala memugo mushaf toni haylowo be vi haylowo memata alquranul karim timmude amma to qur'an do timmidai o meman ko malli bo to tarjama don ha majum o meman la en viade ko burdum modi be ka viyen la yamassuhu illal mutahharun do on wala senue on memata alquran do on memata alquran do alquran walau aya en laara de modi bo jawmo laara vi la yamassuhu wala bi udin wala be losol amemirta alquran non a virta efti juzu kam alla famni en haddaganta ma amema alquran to adonder hayla ko adonder besgudo to laati a jango ko a janginowo wala no a watta sambe satinte do alquran do a fotay a janga dum horema se a mabbita deftere on be saati la mada malli en do wada imtihanar kompo don jonta to ay hay a jangi be wadan kompo atenata ko nandi banni do do dole ma ameman ko malli bo a jangi no a hebay mo janginta hababal ma dole ma an manon janginta hababal majum dole do bo a meman alquran do ka dole laru on wadi ad-darura tubihul mahzura do hababal do tan warani en hamem gol alquran do na e nonnan o bo o viata yo wakati nasti o julai masalan wakati jura ko dum asiri wakati nasti o julai wakati ha wakati de ummi ha o jula wakati go wakati nasta kam o rosenido ndendenta diga wakati man vurtai o haili je no watta wakati man do doma ko na wakati man don doma dole ba o seni ma wartira wakati do to wakati nasi masalan wakati jura nasi wakati asira nasi ado andi a julai no jura ado dogga wakati man do ha wakati asira nasi a julai wakati man wadi julgo asira ado andi wakati nasi wakati to ayake to aseni a julan jura be asira mo fa wartira to lati jura on nasi ayya jula asiri wadaino
on atawi a hayli bo do bo to aketo aseni a wartiran jurado ngam acci dum be hore ma yebare ma on acci to lati yebare amma to lati amdan bo do bo kita majum fere Allah ta'ala famne nen fama do don min haadi tabe mon hande inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh